0: Nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani na ni da jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untong dan ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dan na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga, ino nga daftar pa ban na. Bank negara, pelaburan dan ni man.
1: Nah, wimanu dan, pa ban na bank negara, pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bang berita man. Muda na ako ningar berita laban ni. Udang ina pulang tek-tek dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu na mo transfusin kung ngarawat usin utung mi dia. Yuk kirim mo pam liud-liud ko ko dia. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka dan na bur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Naalo ko dang ina dan. Kali mo na tek-tek skema na laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakkan mo ang anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak beskula, meli barang-barang online terwanda scam kem. Duk tak cara sini, luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudangin na dia dan.
0: Kenga, duk aku ni na papuan namu ni, asal nam, lapas ke wini pa. Adoy, duk tak samimu, ngalapuntung yang sawit kulok sasot na paman. Nasamal mo ni ngarawe pianuntong masagat.